0: Onamo bro, ayo sama.
1: Adumni mo bro hunu ayo ma.
0: Ebu baba ene mo.
1: Ebu adi ba ye pray yoko. Kaya me.

kasiya tiye musa. Why na ofata se obiye emuma numu na wati insano nsona na obiye ni asoro ana asasi so ana asasi yasi a obetumi ebuye emuma numu ana.